0: Alice Maga ne hikpiakpro timena bogo ure bushonni tangpa go dame teme ga dien ikpro ga wami kata hin ta hungura nsinu ye dien npe e ma so ni npe atan agun pe to wera
1: me ira ira yen yen wolo ma me ba ta ka mi ni nti ami mi ha te ko bo
0: to bo son na go do he so ba hi gugu tin pe pi ga son tin pe
1: ta ho ga ne ho ta hi ko ho tin gbe ba gire
0: tin gbe ba gire ta ba me won gohe gya no ga ne kpuru eh kadima ande bia o ga nga yenu biru giri ha
1: ma pa nka ha
0: to
2: ma nyen ya ye nda ha ye biru mo
0: eh
2: ta ka kona gege ya ka ma wa
0: eh nwa ye mo ama sha ro ga ro tura e mo ro eh ma da nyigi nyigi mo ta ka o a sha ro ga ro tura e mo to
1: eh te ha te no hi ha mo mi ne
0: to nega go sha fai kore de me humme o man fo na sha wo hi i sumi go ne amaya ne na maya be mai me nan ti si o si we bugo do man fa ko ko ne dai wa le wo do yi re o mo me ni o mo ye ni gyo me hu e to ba go ko te si ba ba he mo si u mi anda tu ra
1: so ho so
0: to awa ga hu ha
1: awa so ogi we ga he tu mo so ogi ga han tu ra le mo ha mari
0: ba ton di an ga no mo ni ni so ogi
1: so ogi re
0: ka ba nda man shone ba ton di an mi ro wa
1: mi ha me
0: ni ni ti agi ogi akporo
2: shohira
0: shohira
1: mi ha me
0: u mi ada ma ba no so ogi ya ko e ba ton mi segura
1: mi ha me
0: segura to gi honi
1: ta hi nte utu ka de ma se ta ma ho gbe won shuru no ba ni se bu ga ne won shuru akuru se
0: gura
1: awura ha be hanti odim
0: he eh shun yora gran yo higo wa higa wiruko
1: e
0: ma ga shun ya na pia nu a wiru doge mi ga ga ga wura ita wa higo dure
1: boy awa ho so bi
2: mata he ba wuru gbe me ye ntiga ma ka ma se
1: e yira me tira he
0: e du ra me
1: ana sa ya ro sanko gina da hope bi mbere bira awa ni taro kura ye don taro ga gari wa

0: sabre sabe boss amri si wogi son brute dabar biwa wa troko mi tontoni yo kadren tenu kun dabar ba ben ko ba yasumi radio strangle tem se tem migum ya ku ya ruya ikse ba no son dis dabar ben kun dangin so gina wene su be no si ami sakura kya gintero de sakura yensa darin biragia yin sa sangan di dai gibu ba don nen ke era wa sho sho migum bala na be wa migum ben darin sa yon igin sho asrana ite migum to mara be ba sa bara sha isin ka be bara nkiar dora yin bungun ka mara ba fitri ko mara ba wasina mi su sakura mi gum suga be ba we pro yiram bar no suga be nda bar no sia buteni bara ku maro gya be kula bo ba san si shwa yin sa be hem dren ten yiro gro be magan trate bara be ko we pro somme de gwe ya ko yin danu ka ti an saka yira ba do do ke bu jimi gum buka trate somme suga be nda bar no sia zambi mbira gya ba tret tu ba baren gina wa ba bu idarum ka wa wala na otere di shuma be nda bar no sia kisom buku da bar ben ku ndan gina sa be sia me mi si ma su da be ku me na su dare
1: FM Northland
0: darim bira gya brana ba wido kwa sanko gresh tumi ben darin so ayin aye temi me wiwe nikindi wiwe jugundi wiwe para kundi ka wiwe gbara ke mi ndi mi gum mi brada we yin mi gum yin mi ba sina yon igin trate yi mi gum to tete so ara de mi so asan nga soro dan mo gengen to bu ma ke gane ya brana baka bu don mai mai duke ya ye yara so asan kala san so ayan so ara nyura ru be shugun so ara sara mi gum to bana babu ye duke ya ka ton to ba rombo fetri kulo sakin so kura bira igya kwa suka wa amara tomba ko kere wa mara tomba ikshi mara tomba wasina amara ma so asan musan sineka yenaru isara ki omirisi
2: mini gun sawawa darin bona kere yo so asrana ye bakate mi ben sina yon igin tulate tawa amigum ansema nikindi ando jugu gya kawima asema malavie gya ndi udo paraku gya miabara yinne sa asran gandi so asanun don nenenrenka e bara yi wu maro so amigum babu ye yi ya ye katon tugu barun baso kumon feu trikulo amera asran ganda so asrana ye temi so asanun asoro yara na adamu a gengem mena yire dalili bagabu don bwe mini na wa ninuko somi buka so asanu mekarako gina kbika beba san semi saba bira kakmiane gari wa nkiri domi meyamu kasara so aiso bara sinno meru
3: ah nuku doba ya honha mea ya jira asida ya hana nason yuru wa wini do wini kurusu wini do uka wini nina iya ma iya duona dario ten rompwe mi hama asida wari dario maruko eh behera kwa kwa kwa dekun shuina me bewa jiwa gyo kabi wama bakwa ano behami dario hari wama wu maruwa hawa abonye muwaba wala tin laga si wu masari
4: ya sundore marumi behami yewa kahuna ame behem mora ya kahuna ato se ya hadi ba hama akwa no sosia kwa mi hawa mi beha te jini beha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa beha siara tu ya hu asida wa kwa kwa kwa mi kike baka ya rawe wu ya ki ya hu kukara te jini ah sako son siara
3: behem kwa nyemia kabibum kai kai kai kai ibi gao mi ye yenti ye ba ya pa e iwa e kregi mu iwa e sofe mu iwa e duga e wane kaha kasara mi ye bakuru ya pa walai te a sari wa tonoko wi na hu kasara ungu manye kege ya wi kege ya nyu na hu giwi nsara nsara udunu saka nye asidama wa temu
2: ye ma san be ba kege nu tema mu mbira giani amara benti ba e wasina sabi nga wuka gawu toto kuti
5: walai nuku doba e sun sanwe domi a emera da wa yoko mu asina bakawa tunduki boko mo banka ron point sara mo amaye media swa yin na yira bane swa yin na yiru ko hara tumban sara sara mo hun fe nyoro yoko hun yoko de to moduya asina bo ma kakara
6: wallahi fe tricolore wallahi ka hun nawa wallahi yawu bere ko ma ma yawu pensia ma be hu dari gi wu ma ha hen ku ya dura ka fi wallahi tre bon yera sun ku ya misaki kwa de misa wu bakanu da mo sa wa mo ya wa
2: Merama wuntombo bewa gongon kamigun bakiaru doramu benti benuki dura ka gakpa ni bakabu nawa darin so iso migun
7: ndo ya to domi biu so asaro kade makeke baginanyo kade mabiwa so asara ya ma wa haramu kekanti ya ma dono ya fune gura agbo kwa ben la ka ise ya ma ma same kade ma ba won ya tan so mo ya fune gura won tan so ran ki ise wa sa ma e nuri sa de ma la nyonyo wa ya wa ba ya ma son la pa odora wahala gasa ya hundole ato sabi meba siyara beba yin kuswa agbiya baka kuwa mingwa la ya sundole sabi siyara sabi tora beka kukani guso mwa gwanado ude
8: sana ya hinyo kwa guso sinandu asina ya kwen ya mwami kwa pesa sasa otoe kompoeste sara meba soku mea mene ya mo primer ajwe mene ya mo bara alkaneto ibe laka yu sako be ga wawa to finala bawe da yon do dal baka abako duke to yanda kwe do dal sina lo afuyena to tonda bina wame ah daride marokwa daride bukura o gema yuma ka bukura domi afuy za india na ya sama ka mebe ti ba mon la ka kunu mo ba ko kare ba kwa za be ka be mbi ko sarobu ko kare ba ka kwa ba kwa fuy ya kana ah sa sa be sera to
9: ya sundo e ba ko korunga sida banson do ite ba ko ya saro ya ntura bi ko duya deba ma ka duka ne bu sarafa mi ekuro ya nyora bato mba nyomere ya nwa
10: dari feti gura yemi ya hun burdo doke ya to do be ya mini la ke se bu so ha na wa u bere bo won wo ya pade ba keke na saro fi ka du kwa pore we ko te ye ba ya ma wa mini ba doke ha de ma te wala la ke kini so ha nwa ara de me ge ya ju ba won we ba ge ya ju nyora se ge ya ju ba ndo ba ge ya ju nyora se
11: o ya hun dure do me ka ba mi ba na so asaro ka de ma so ai ho bo ko so asara ba so mi ama te bo ko nyora to asida ya ba gina duya ama ja ma wa mi police bi ha kibu na bi ba so asara won ba fe respect mo mi bi ha kibu bu bi so agwa do mba ko bi so agwa ba ngo ba nye ba anton so ma ku du ko ni le mba go se u so o
12: fe te ko lo em na ru ya ka man na wa ba so te asida ya kara be hem bi bun ti ya be kara san des ordres ya ma wa be ba ka kokoru du ka sare bakun gosha drat mera ekuro yakara
2: gisontoro ka dobwe mini ni ba mo fe tricolore migun ni yibo daria wure ya maro sosi matura migun maso aya sora nsa wa tilasi agina nyora ya nada ya nguru be kusora basire wen so aswedisi direte so so aya sore wen airogia ya girwa me wi ko ko kana husara ko ko so asara ni mundo da yando
0: to yinga me yisinsina mera ngo sintero shogo soni bwe shono to seri ko ma uru winga iso ni migum to gani so ron so asho bra na ba yan so wa migum ngia iwi be han so mo seri mo ri no so ra kio
13: azuma pada ye to tru mo tu no ba ta fi so wa mi ngo ye so ga no ga tia ya ko e ki ba ko ta ko ba be mo so e ke no ko so ama so bu de ye ba siwa to ga ga siwa mi za bu tron ta do garu dia mi aye nta bi no ko so no o do ba e o si ni do ta le ki to tru so mo ba e ye ku ri ga na ka ye san ga ra wi de le ge bo e ba su mo ro ku pio ge le ka wi ko se ba ka ti na ba ge na ba no bu ge le we o so a so me e ba ye nta tra ki ho de me u ki ron ba e pa ko mi u ne za ga ni ga we ta we le ba ko ti se ba bu unoke ko iba nu ame me upate mo bibu machine we have men delegate to normal we be like ya kanwere une bi ga kila so tore bi ga so aso wa ta mu wura bi ga ti tere mi ga ko e furuku ama ta so mo bi ga ya wa re mi go mi ti so ba so ai so bo am ne ba so ai yi wa ga no ma de me yelu ju ba ko delegate tere ba so de mo ko ai wa ti na ga ti ara wa de mu ja e ni ba do so no pura ga ka pura ga ai de do ga to ba ko de mi ti ha da wu ti ana ba ji ha ma ka ne ji ha ba
14: FM Nostra.
0: Parako marogia ben bukurabo ba sansi swa ben men noge ba sina ginte ten walo. Bane yensa behente yiro gro ibe kudugu magang trate. Me taka wami gishon tono taki bune bama wwe batu no doki shikba utu swame. Domi wwe parako duma miyako gbe u gina wa wwe sa ni noge andi moka parako maro duma misho wa gina ansa minna gbe nusene. To ngwe ne trate tangwa wwa kwa tansa me tonon tumane o mwala mbwesira mene gum. Dodete sho barende gwe ya kuenda nukati ya nsaka hira vipa ya kumerigi bubuko unamigu mpa uka soma ipulome na uko bane sa ayi ingina sana tulatenti uka tusome kama yensha nyanyete migu mbuka minti sume ya washibani na kumu de uka wono uka ganda unukovigu iba kuroko na uko wame mbuwa isho tu anguwa meima yara sene mbrute sube suwa tenri ya melosibu mena migu yembiro brent ten no gro wira san brenten no maroko ka turki odrovi israju ibrahim gomina ora na oserel kwa gintero a suisi sono ndi ma bara kufukuru tira tanu mwale mindi mundan kakwa win awyo sinye usan beba kukari kwa kishon tonro duma mkulesh yada yeka shwira ma usan yen shumoturo to ma ura san we usan davi nukwa wamba shadero ndi maroko turki oka brenten yinshiru ina bira egia to anwa me ima yera mbane yensha gishon atene shonte yera ba yibu winsi kuru komiku mbashila mbira gya to me yera sene brute sube su atene ya ma mirami sanyi bintero zambi mbira gya ba tetanu tuba ginte te saada misi batule suru yinso kura itandi ya ba tetanu tuba uru komiku to tetanu we gobe ilo sereka ten ban gina ne bato yere bu gire wala da utetanu dishbente nyiro we banu nene winti utetanu da wah we akende isle mo to wim banu yu se tira o kasu do migum yare fi gibon gresho bane answa mu be ba san somo ba mori se wura utra ni mere migum bane ganda bin wa ne nu san nu no bia dura training to so de te training to un kuna e brada bai kosha me un wene wura da bin wa ni e san dan ki so ba kosha mai sa e be ba sa ba training da wa migum ben da bin ba hun hun mo genge to amaka be yande do yina me bura o greme non sa training sisi na to te nyiro wiya ko te training di awo go ko ko nu fuga to ye men na re chance nda san nu amiro sibo so na so be so tare ya ambira igya yembiru so ma wene suwe nosi ama dahikara nunda baruba mbira gya mingu ngya mwenweke nkushu givu beka saure irondel givu bila wadaba yina kari final nsua so mingu mwenweke mbalon nura baka ya ligde ya fansu champion ligde ya vakansi nsua so mingu ma kushu givu bila wadaba saure irondel dibi iru batia irondel givu bankpunya ba kosish mena irondel givu to biba sina mingu kushu givu bila wakoda budibi final tesu mingu to puna ibama hii wa loko sugio beka sagara son gibo beroko da wina mi gum baron yen demi final bira gya to giso ma so won baron ya wa yira gami an volcan ki beka niki guru gibo beroko da ko ba shoyna mi gum giso ndan kwa ko ba ne gum ke baron te shoy beka te mi gum mi ko da bu baron e te shu to an wa baron ni nuwa bira gya ni mi gum mero siwo yembiru so France mbira gya ben kupu ibera ma tesu migum ba kupu de France migum ba gya ba yem final ma so migum an so amu Paris Saint Germain ki ubeka Lens ki ubira wada ba yinda ama Lens ki ubira wada ba Paris Saint Germain di ti avan kumya ba kwa siyesh mena Lens ki ubira wada ba banon yen nora so amigum mbira gya bila ntengwendia bi sekandiro kupa biwa ma wanyembu migum bana ba balon soka AS Sarcel mwa wudish bi no ba yiruf bi yiru yira Sarcel ki ubira kwa siya France ntewa miwa balon tesho we wanja biuro men gando nu to bane amira mingu bi nobu ira doke witona ma chairman ho fo wi ma bi iro doke to angwa biragia me ima yera sene sube so atare ya mebisibo mera mi shombru ku dabar ba mama men no kira bu sira ku ya ru ikso biragia bane so go zakari ta ku bere sabe sira be ka sara ki bu so se no kana mama nda bar bi se ka be bono ku sabe ka kura darin biragia babu don mai mai doke ya ben fe so mi gon ba mo fe tricolo men non sera un tombo ba ise na sina sabe en da bal non sia pa ko maro ki a bane be ko gwe mi ande gwe ya ko en da no ka ti an sera buka ibe magan trate mure bu so men sabe en da bal ma non sia ma sa ba be non sia san bin bira ki a men non sera ben tren mo so si sira mo to da ka un da bal ba bira sera wu ko pote ni ana sa ma ko so ko da bal ba ndan ko ko ti a ten so ko be para nda ba u so a san sira ka so ro mo so ra be hembulun sa ki un bira ki an ko an so igina mi ro si. Thank you.

0: to melegun warno si abun parara mrusuf drege kuram bosero sa urendi abingo bim bosero sa urendi ska sinawuni ro bosero sa urendi ska ma sesina shome bosero ga marigandi bira kuma rayon sanga tem sete mindi kamiro sis kumbe wati bu kamiro su trugu yuka tuntuni gi kromena no sia mabengi wish dafia en tout cas sis wi sere kwa migun wingo warga tra sa ureo mi ko ba warge ko buko na usangiro kwa ndan kwa sisi ya sis sa uren katoliki ban kana jiro ndan kwa yensi ro asuma bu ko ban ka waro wirugo mo sa ure migun prati amiro su pro ko ina ika warge nton no migun sa ure suno ba shira prati ba kan waro no sia mo sa ure migi ya bane tawiki on bu sero sa ure prati ko ika no sa yera mbu sero pro sa ure migun prati ba no sia Satanagi mbusero pro kinaku gya plata kuika no kotom gobi pe mbusero pro e kokabo plata kuika no mia sina bwero mbusero kusia gya kama se ya mbusero kwe daro plata wa no siamu imoro sina tokoro mbusero geshwanta ka plata kuika no migu ya bare kuto wolgo mbusero dai gya plata kuika no boni ka mbusero wanaro plata ka no siamu ye masa boni de magi mbusero pro e wanaro migu plata kuika no ya sule mbusero mwelegan kusun son kuro plata ka no no sia un bira igyawo bane bo nembo seru pro fon sagar giya kwa tia kwika woro no migun ya se ko suno mbo seru ga mario kama se dangana yo mbo seru garo giya kwa tia kwika no ya yensa woto gro mbo seru bwa igiya kwa tia kwika no se ko suno mbo seru ma ni sinande nyaro kwa tia kwa be woro no sia migun sina se gi nyaro suno kwa tia kwa rungo no sia sinande baka rungo woro no sia mi sa kwa sinande giya kama se biogunu mbo seru sekere bako sayru giya prati akweka no migun ya kisi yiruma mbusero sigi giya prati akweka woro no bare sinabuwa gi mbusero fombuko wak prati abaka vya no siya mbira igia ya gira gosiko mbusero sigi giya prati akweka no bare winten kuro zinabu mbusero kuro sinandeo prati akweka no ya swahibu gunu basi mbusero sinandeo kama se mene gumbe Brahma tugam busero kpro sinandeo pratia kweka no migun ya bage tasum busero pratia baga be no siya ungun weken kusumi ya kama se kriku bramu dara wim busero kpro wasang so asara nungi ya pratia baga be no siya mu tegeru manis to goi win sesu wa migun wasang wa ugi ya pratia baga be kpro se no siya migun miru sisu kumbi batie kpro pratia kweka no mabengi wish dafia antuka sish wim waruga tura siya ureo asibiti ya sisi yira wuko sankiruko sauren katoliki bankan diro yensi jiro asuma bo baban waro wirugo mu saure migun bratia bawre proko ka no goku ne ban num bisi yish mena prati na takwa bawre proti ta gambi gora miwa isona me teta sisira mera migun anansa kova no batia kanu kanu wira ku ka itara yon sranga tem seru mi shogoda bulun sankirun biragia yaro
1: fm no sina yera tomu la ba ife gya ke yesona engarika

0: Mando.
1: Afia.
0: Wala.
1: Mamadu asinanen go ba ni.
0: Mamadu afaido.
1: Doto go on game moya.
0: Kro to wati ta game mo.
1: De.
0: Gayi tro to ga sana.
1: Aya tro o.
0: Ta.
1: Mo ga am bi ko ashe no te o ma han an ni wa an wi si a mo na ni.
0: Agboro ma ni gibu to mi.
1: Wa to adagi.

0: to sa sera mi sibo be ka radio no sran so da ke sa sera sa ka be han so ma do kure tel tel so a mi sibo ge ma jo brute sa mi sibo da ba ba won da ba bi so sa kura darin bira gya dari gibo mba fetri kolon wa mi gum yin sa ba so no e bara yi so short no anka an kia sara an ka yan so so yan kia dona yan urube ko so ya kia sara mi gum to ba dari gibo kura mi sama kura amigo masa ka tonda ngena ka simisa bagena saka shufa bagena saka wonto munti gena musunsu amara ba fetri kolo amara ba ni wasina mbe ndari migo aba ben yaramba no na tamai ni ba kura sha yi ya wo maroshi
1: me ge ma yiba kulo ga ha yi ga ku ka wun pa no sohimo ka sohimo wu ga kpenyamo baba ma he duge mo yi ga ha buka tombukara ko buka tombukara ko so asana mbira gya mi me yin soma ha ma ba ye men no me ka ha yi gugu so asan ye ho dankawa gugu so asan ye ho dankawa na ho tombo kana ka ha bune yin wo da bu ye men no wa ye ga ma ha yin wo da ye ga ha so aga nsona anyora ka gioma a go we mi gun kai ga ma mi gun dombu ru ga nsona ga gioma a ku asin yo ga dage gu so amo we ta ho ga na wu bi ru so ga ka gioma ka pin ada ga ga ma wa yi ka ha kai ko tombukana bi ba sha ho simo ha ga da pokono gibu na ho gibu kere gibu ba pro de o meno wa ye so ko tombukana ye mbira gya yirami
0: do mi dire so tai ho ya na wa mi gura de ayi ba so agura yi so bara anya mi gun mantira si ba ye do dan ku wa to we ten ba mi ro ga ne so apa ba ku mi so nwe ne bugan do dan ku me na ya dira bam nyami ara de mi so asan wa soro yara ndamo wiwe niki giandi wiwe para ku giandi wiwe gumra kemindi wiwe juku giandi to mia na shabu da yin na to ara de mi bakura nye wara de te so so amo wara ngwe ne ugbe osu sara to ara de mi wa so asan asoro yara ndamo de te so na tama ben yekisini ba wi ya mi gum yoko kun so bi genge buka so asan ma soro

0: Babatu.
1: Sasa nyina gisambute.
2: Yo. Sasa ra yi baka bengiru goma baba hanso kura. Na tama so ga ba faida ho sa. Amma ngwe ne so to ina ba ha ka turebo ba ha ka hatuma.
1: Yo sasa ra to mere bisiwo. Mena sago ka fagi do biko ho sa bute. Ge wite sago ha mi so sakia so wesena ira andro to go swa ka arwasi. Wera ngombero moyakire. Doto go we awasi we wera ngombero moyakire nako ture sa asuma gita mindi asuma gita
3: na
1: doto go awasi wera ngombero moyakire
4: go shara mari ku kanari di wera yimben moyakire
1: wera yimbero moyakire
4: ano mo doto go ku ngombe ni
1: doto go ku ngombero awasi ara ngombero mo
4: tiaje
1: yawa sawa ngiano nago ura wambiragia salifu bagudu dotoko we awasi we wera ngombero moya kire
5: dotoko ra ngombero moya kire
1: dotoko ra
5: wa ha wa mdingo awasi ngombero mo dotoko ra ngombero mo
1: yawa sio franco
3: gera
1: na ura wambiragia
3: to game agira
1: ko ato yiro so ayiro abasimu
3: na ura nembere mbiragia

0: nwa di won we mi go ya mi gan aba omo go won mi o go ya won
1: eh we sha
0: bye
1: ago wa ya wa ti o kere o lo nyo suma owo mo mi e so ngo mbe ni awari
2: e ba na he na ya ge ra ho ka doctor ko wa o ma o
1: ni eh doctor o ru o mi doctor wi ma magadin na o ka yin yi re da puma
0: o
1: eh salam aleikum na mbe wa shifa Babe ntu anan washim.
0: Aba won ga nyura.
1: Mo ko nyura.
0: Kane anana.
1: Dim. Agushiga ku. Dim te te. Wa agun ko sawa. Be asan wa ko sim. Mhm. Yemi ndemo de ma gan ko ko gugugu.
0: Oh.
1: Doctor ko ni ga ti on yan na mi wa be on dire.
0: Oh, ye son gamber mo.
1: Eh. Ko ga ya si wo.
0: Eh. Mi awa mi asuma gita won mi an gamber mo.
1: Ni an gamber mo.
0: Ama awa ho awa he ba won ami bi ara won awa
1: ni ni won di ko ni ni ni won di
0: ya ka je ama en ber mo
1: ya ka je na yin ben mo
0: oh mi atin won ami mago ya ka no
1: na pa mi eh yo ko ma ma so u ga ma so wo
0: ya wa eh se me franco
3: kera
0: ane doctor ga ta ngo ber mo
3: mera ga sawa anu ado togo ni ungombero mo bitigun worgoro yire togo mo tago yegera togo ungombero mo kire do mi do togo ta goye awa he si mi ungoye bago nga gona he bago nga gombero mo
0: to
3: ye so do togo bago gombero mo yara nga nu mo bam be bibu mo kai kai igu kome ideyo ikome ideyo me yen sona gera ba ton ti awa ndan ko abune go kwa go be ga guru tan pin ma to ko run san mera pa wa hiban san meri ka wa wi ya merin kere do mi to ko yen ma ko to ma wi mera
0: eh
3: eh yen sona to ko ba gom ber mon kere be wa be habi bu
0: oh
3: be habi mi sanga ga na ne
0: Se frango anu aye we be 100 to go one 100 ba gone go na we mi wa go ma
3: asuko get a bit gun wa go
0: eh o a ka le be
3: ho oh eh
0: o wa he ba
3: oh ye son to go ni me kono ge ho e kuru ba ne ho ya ga
0: eh
3: sa go iku kala ho sura to ya ga wa mu isa bit gun wa go get a to go ta go mber mon kere
0: oh Oh, eh, ba, kwa toko hita mwa atiro. Mwume toko hita mwa atiro. Ka hindi ugona hiyami.
3: Eh, ugona hiyami.
0: Mwenye to, ya mwasi.
3: Mwanye, anomo.
0: Mwanyo,
3: Bansona, barane, magoga kwa, goge uko. Barane, ah, ikutibe, hentoko kahao gina no. Anomo. Ya enko kuhumua mebagoga wison hina, ba wison amona na wikpa winti udoa. Berme mugo ma de winti o dawa ye so ba ni
0: a ga ye so ye so o nyiro nyiro wi o sero kwa mi o nyiro nye ye so e bara e gina ga ye so ba ni a igu de gina to go no
3: a o e ne ya bebe ta mo be wa kwa de bega bebe ko ima bebe ko gina wi nguru banda da o komi ama bega wi ngene wa igu ara gene wa
0: a go pe ko wura wa sarifu ba go to mi ko to na ron gewa
2: gewa eh anu na ngegbe ga ne do togoro ka gombe mo ka ki awasi
0: me akiro
2: awasi biga wa imi ngombe ma
0: to
2: demi awasi gwa ndoge tenge gogo ifwa ndoge gogo ifwa tenten
0: eh obuhiga wi utwo
2: ko ko togo ko deme wi mo ba kwa to togo ni ma ba nga gombe mo bara mena wana ntuna na siya muna yokoko muna na siya na mbiru ya na dirimu imbenu ya baramu ya gane duwa toko gombe

0: a ga do
1: ya do to awa ben ke ya
0: do to na
1: ala se ba go nko a do to awa mi ya a do to go nko so aro so so won di pende ya po da si ko te o do to awa ma si go de ke ba se ke go to ri
0: ko go ya wa sa sira ita bina ana hakuna wa alaikum salam
1: ana
0: o ma ba na soga
1: ala pretty saje sa ngani
0: agedo
1: do to go da unke
0: do to go a
1: o do ba ta he ba do to go mbaro me
0: o
1: do ba ta ye fo da ba ne ka bi a hun deri ba a ma wura ma wi to inda un ma wura mo
0: o
1: yo go ba go da fi go Anta bi go fai ko po isa no mi.
0: Se se. Ah
1: ya je mi ya majimo.
0: Oh. Ita bi na.
1: Go go na.
0: Oh.
2: Na ni e gila ga para kana.
0: Ana hakuna.
1: Ala fi ao.
0: Ao. Ala fi ao.
1: Am do za bugande.
0: Aga do bugande.
1: Eh do to go de mo ka kreme.
0: Do to go a.
1: Eh eh awa ba yem ka ta go mo ban di
0: yawa
1: awa ise amen mi baga won gor mo ba fukur ba mo mo de mi an tama de a bion
0: mhm
1: dan gombe mo ba mo me
0: yawa
1: yo to gobe wa gombe o kiri
0: yawa sa sera ita bi na kuro ana hakuna
1: sire sebo
0: agado won anje
1: na wani alwasi ata kirewo
0: alwasi baba yin bermo
1: Allah
0: ta yawa siri se bai tai na da ga siyo
1: oh ha siyo mani
0: oh ma ba

0: ana hakuna
1: abado
0: oh
1: sadati abado
0: sadati sadati
1: na
0: agedo
1: so yeah
0: oh
1: maboko kwa me
0: mhm
1: do to baba don do ba ne ti yeri di ba ko me ti ni ko me be gire ba man ko me ba ma do to baba ko me ma maboko kwa ko ya ga be ko an de go a ya ti ga ko ga ne ya ti mo
0: o mary
1: Emiami
0: yawa
1: ya do do baba de kwa ga yayi
0: to sera ita wina anduniya iye kato ko ana hakuna
2: alafia anai kuna
0: alafia wa umaru biya
2: wa gure sana
0: agedo
2: na aisimam uzo aya
0: wero
2: Na aisma uzo aya
0: asumami yawa asira itabila ide ni ruka to ana hakuna Alafia wa.
3: Mere woro sa girendi.
0: Mere woro.
3: Oh.
0: Agedo girendi.
3: To yo. Eh ya wo ne laga iho ne mi. Ira kin gira bigia ira. Bo yi ayu beno monkire.
0: Eh won ha go bigia.
3: To ne laga iho ne wa go awa tin go. Ye beno monkire ye sun tubu ti awa. Awa ti bo won wi ne ngu me bira. Bobo beno mo.
0: Hane wa ngwe ne hane wa ira yimbere mo yakire
3: Yami ne awasi wa ubonde mo gakire
0: Ya wasa sera Itabina
3: Ni de to go mi ba ngu gihon bo wi mi go da bi na ba be ba ko gire bu ne Ne mi na de tura mi ni awo na wa di nde gan tura mi
0: Ya wa
3: Ama ke ira bu ni aka de ma do to go go me ko to go ga bu go so ne a ne mi dina ko ba ni kan ku e mi na ko to wo go go wa ko wa ngwa ya he di yo so en
4: ka bo gira bo wa
0: to ye me a he de wa de de ra
3: ye to na wa de de mi ya a wa si ba de a bo go mbe mo kire de mi dira ba gi na ga mo kire
0: ta ya wa sa sira ita we na
3: yo
0: e se jam nuro ya
1: Odaba.
0: Tagado.
1: Ah, do ti da buri ti wabe.
0: Aha. Tazera. Ala hakura.
5: Okay.
0: Oh.
5: Demwa adam ko.
0: Demwa adamo.
5: Naam.
0: Tagado.
5: Ah, do bo yi bermo.
0: Do to go bermo.
5: Mama mama.
0: Ya wa demo adamo. Sabo tonturo mo ana hakuna
2: alafia
0: ewo
2: nko ande
0: alafia wa
2: ati dile
0: agado botere ndi
2: ah do do go be nkire o
0: do to go beran kire
2: eh
0: to yo sa sera itabina yo sago nyira menno gisom botene giba ton ba sugmo me batavia ba hande be tombu nyinda ine saga to no pone e wa interno dora ama franco casarefo bago to meto mo wadaw kira fiko e tombo yiro baga aswa gitagbia aswa gita
6: ama me minanyo miene be sia batani jamwa ba he nya kusha
0: oh
6: do mi de ba je mi be burna mo
0: mhm
6: tonu ko nyore tu
0: mhm
6: e ba mo gwa gwa awaji ko so doto wodo ngo fu wo ma
4: wa mayanga e kem be na mamiro bon be me e kem me
6: ba wan go fu ni mo me ye so do to wo ba yan fun
0: pa wa heko
6: uko go e benu ko a e benu ko ka bi
0: yawe
6: a kien kien an kien ku man gan ga ku an si ka sha ma ba an ku ma ka da go na ka wa ti be no boko wu ya bem bi bu ban ka su mi boko bi bu be deri
0: gone be men so a be din do to ba bata ko ba mo
6: eh ye ano mo
0: eh
6: ye be no igwaji ye go be no e din je lo su de wa
0: eh
6: ki mu ya sa mi de bata ko go wa bo be ma san no ba je game di mo ye di mo ta

0: to hobo kwa nibunu ogunu de
1: eh
0: wala ko ye goru na wiwuki ye ntom sey dunia so
1: eh
0: ye ntom sey an dunia so ko ye wiwuki biwi jama kiri eh jama biwi kiri sayiwa ba ton tro ko nji bia so ofufu de wa
1: yawa Franco
2: hmm?
1: Ta game agera na sada gi na ma mero bisu siara be bank mi aba soka ka be bank mi aba soka gari ni emera de me hagero ami mere isa gera de me hatin dua studio me hagai mono ba gura yu ko para para wanye wi keke no monye no wi anyande wi laga ko wura nye no ge ya si wi keke no monye no wi bai de mero ya mu ibusu gunu doge mo gura ya mu ilage se ya mo de ma mi an sa ka be hendo to kono asuma gita anga te ura uro
0: ne ba esia ba esia amma kya ya asuma kumba ba esia ni kwa tire ya na
1: ora ora ambe uro
3: a do we get that
1: to go see
0: ya
1: to go see we are going
2: eh
1: alwasi u alwasi rum saka sarako udwa tokorunga iruho we are going alwa hisi mi nye musum we mi we mbae kago baba soka me ura anye go wa ee ama wwen do toko muna wwen miro bia muna wwen tundo bia sura go do wwen bibu ho gauba dona yira ba me wwen baka kwaka dira anye me gowi unundro gbo urukere yara ya tokora ka gombero mo ya tokono nuka gonda yenkere awahe awa hisi ni wimbae
3: wime
1: uyuwa anesi ya kone tentenge mihanyo minisu suwana mbangonko
3: eh
1: ama dro toko wia gonye wia gona he wia rane kai kai yenso atoko bara mo kai kai baka dira bara ni dro toko wison temo unya wamo kakiri awa wiyo awalo yenso wi dedero mi awa he wami wi toko umindi sara umidona ko ye unyemi awa higo minye uhigo nungu mwote inu laga ya mwote ya ya kati ya doa tokono bibara ngo mberu mwaka kiri
2: yawa
1: ama sango suwa u tokono bango giri kano u uruba guho de suga beturi beru njiro
3: huma anga sara
1: suga sara
0: suga
3: au kanga au yawa geba sa siara beba suga suga buru habe siara baten wano nene doa tokono ka ngo mberu mwa deme wiye gerope biroye kamwa konga bihi nae yera gara yemben memi komi mwa nan koko wena nan biro koko wena mura konga bihi na yera na mi yemben me bara mo yera mi yemben e bara mo yera mi mura konga bihi na nan koko wena mona nan tuna nan kokoro kan wenen tia nan yisiru nan biru nan yisiru kan wenen nan yihe yugo gbe ama nan tina sera kwa yera bara mena me yin nan na babara nan nime kan mo ya hagermo sebi kun gomben mo me sari ba tia wi kun gomben mo me benu ho benu ya wunane ya haga ne doto gabe biya ba benu kere dia ba benu kiri ban sama ba ga benu kiri yana na de mi nyami komi
2: so sia ye
3: biruge
2: biruge
3: biruge sia mwa nango mwa nango ko ko sina mwa ko ga gbe sina he ha ga wo yeme ba go gi ho ba be yin gi ho ye do to ga ngo ka dira wi go e ba tin ba ne Benme ka bara ha do to bara ha yira me me
1: do mi un dona ha yino ke poro
3: ha yino ke poro ami
0: yawa ha mena sa se la sa go nyura men no ki sombu tene ge ba mi sa de wa pro ye ti han kura he na ba na mi mi ba pro wa na ne wa nda fa ye sum mena sa se la to mi lo bisu ala sa mo je bi si Joseph Dawbio ye ki se ba biragia we salifo bagudo ka we asma gida 100 to wa an kana kuna tri e ma kana
4: tilem dul
0: vala ka he de sa we se Franco ala na ma to negira ogon kande be hakusa no kan wa bikum sabune makwa tero

0: nga wison no ba ti agire barutem bibukuru goguna de wi boengani tusia sanu sanu sube sende ma to yera
1: FM nosina yera tomu la ba ife gye ke yeso na engka

0: any dish, Maranka San Cinnamon Sugar Bay in the Baronosia. So who the Bar Bink Dangin near Sabbisia, Miss Yari Yaku, Nico Dem, Bio and Ishbira, and Ishbira, and Biragia, Nate Babansuka as a character cover.
1: FM Nothing.
0: Don Pigu ni baranyi wuba ho so so o tan na so ya nsora nyura ni ni wuru be hu nsora sara migum to baka no itruma darim biragia darim bura kere yo ben sira nyuri gin trate migum to ye nyami sha migum so sara na yiru so sara ye baka ro sha wiwe ni gigandi wiwe jugundi wiwe bara ku gigandi wi ma we mure kan biragi gigandi sto mian bara de wini ne migum to tete so so asan nwa soro yara ndamo gen gen to yira baka busika baka bufeti kuloni na wa migum sakia suda suwa amara da inten ton buf baka don bo si baka si sen na mumbe si bo isara kio mini gun sawa wa darin bona kerio so serana ye bakate mi ben sina yori gin tulate ta wa migum ansema nikindi ando jugu gia kawima sema malavi gia ndi do para ku gia mi abara nyine sa sarangandi so asanun don nenenen kai bara yi wu maro so migum babu ye yiya ye katon tugu barum baso ko mo feu tricolor amera saranganda so asana ye temi so asan nga soro yara na adamu a gegem mena yira dalili bagabu don bwe mini na wa ninu ko so mi buka so asan me karako gragbiga be ba san semi saba biraka kmiane gari wa nkiri dumi meyamu kasara so aiso bara sinom meru
2: ah nugo do ba ho ha me ya jira asida yihana na so yiru wa uni do uni kuru so uni do u ka uni ni na ye ma ye do na dario ten won po mi ha ma asida wari dario maroko e be hala kora ko de hun suina me be wa ti jiwa gi ko be won ba pa no be ha mi dario hari won wa wu maru ha won agun yin ho ba ola tin la ga si wu ma sari
3: ya sun dole maro mi be ha mi ye ba ka hun na mi be ha mura ya ka hun na to se ya ha de ba ha ma kwa no so si ya kwa mi ha won be ha ti gi ni be ha ka kora ko bu ka hun ya wu mo kwa be ha si ara to ya hun asida wa gbara gbara mo kwa mi ki ke ba ka ra we wu ya ki ha ku kara ti gi ni ah sa go so si ara
4: be ha mbe na nyi mi kabigun kai kai kai kai ibi go mi ye nti ye ba ya pa e iwe kagi mu iwe sofa mu iwe dugai wan ka ka salami ye ba kuru ya pa wallahi te a sare wa ton ton ko winna ko sara ngu manye kege ya wi kege ya nyu na ho giwin sara sara udunu saka nyi asida ma wa temu
0: ye ma sa be ba kege nu tema mu bira giani amara benti bai wasina sabin gabu ka gautu to ku ti
5: wallahi nuku do ba sun sanwe domin ai mera dawa ya ko hu asina ba kawa to mun dugi bu ko mo banka ron point sara mu ama ye media so anyi na yira bana so anyi na yiru wa haro to mban sara sara mun hu fe nyoro yego hu yego de to modu ya asina bu ma kakara
6: wallahi fe tricolore wallahi ka hun nawa wallahi ya wu bere ko ama ma ya wu pin asia ma be hu dari gi wu ma ha hen ku ya dura ka fi wallahi tre bon yera sun kuya miseki kwa demi sa wu bakanu da mo sa wa mo ya wa ya ka sun nawa
0: merama wu ntombo biwa wa gongong kamigun bakiyaru dora mu benti benuki dura ka gakpa ni baka bu nawa darin so iso migun
7: ya hun dori ato domi biun biun so asara ka de makeke bagina nyu ka de ma biwa so asara ya ma wa haram eh keke nti ya ma dono ya fun eguru agbo pa be nla ka ise ya ma ma same ka de ma ba won ya tan so mo ya fun egura won tan so ran ki ise wa sa ma inu re sa de ma ba nyun nyun wa ya wa ya ma sonra pa odora wa ha ga sa ya hun dori ato sa me ba tiara be ba so agbe ya ba ka ku mi wala ya sun dori sa be siara sa be tora be ka ko kari ku so bon ado de
8: sa na e nyu do ku so sinando asida ya pe ya momi pesa sa sa auto ko ko se sa la be ba soku me ha me na ya mo premier jour me na ya mo bara ka neto iben la ka yo sa ko be ga wawa to sinara ba we da yo do dal ba ka ba ko duke ah to ya nda ku do dal sina lo fe yena to nda bi na wa me ah dari de maroko dari de bukura

0: Sasera radros na yai saragi bebe humai kuson saragi bekuru semena sayu kakusya gison sama atene baturi won rayu ka nyanaru ka tiasi yin suru no baita je son okwana ka yiru bekuru satobra gison kari be hendra sikran fai me go sit na so gina datu kutete meni gu iga ha bano dabar ni samomo pasi gino swaso kad bae bano di do dogani batta fu sammo de me ta we me ni gum bano di ay basuka ligi de vacances ya de un wi gube turi ma me gum de me bim de re mi gum ba ma mia ba ne demi final demi final e to bare turi me gum bano ta hunu ne ne no temi gum bano ta hunu ne ho mo me gum wunu guru bano ta hunu yiru digim tem bano ta hu teru ngamia arsmam bano ta hu teru mia ya ha me gum mena so da wura ma demi final so abega be ba go da nyina be ba ma sa mo ga kribe hen wal so so da sik program isayen ba yini yegama ha borimbira ga ba men bano dia wirugo yembiru be be ba bugam bira ga ba kala final ba pa yeti yenga ba so be bunuko segembira ga ba bano dia turwa goguno ba ma ben bano dia ye ba tomo be kala final ba daga wiru ba ba tomo ma do yeti yenda ba so ga be bunuko sayen ba yi yegama ha laba ni ha laba bribinu yeti ni amigu ba ho be some samera ba tweeting ya bano dinu turo turu mu amigu de be samera fani tingia be ba turwa sa bem bano dia basuwa coupe de France yem final ho ba ta ho yenta ho trophée des champions ba ba besoku yenta ho gya bril lance gyo ba Paris di to yega ma ha suko be no sia sa yem ba yi yega ma ha ba to bun dura ba kabin de um bira gya suko da bu gura me so de me sanom me gaba giremo me wi Rodri uti no ma duke wi ga ba sa gi bu ba ka ni bokwa ko ngabe wa ko mo dabinu yi sai no mena ga ha mena ga ha mena ga ye yi gari wa mi gun pro suko be no sia ma to bu be ba ti bin sorum bira gya se ti suko da hurama an wa me be fa ko sisi na yela mi gun be be ba ma ligue de vacances wi ru bi sa ko mbem bu kro tro mara mi gun no me ko na sundaya amara sama assist na modde de ma sona wa la ba buri buri ni nwa amiga ni kawe ne suga be bonoko ni tinu suga ba suga be ne bonoko awon me be fa ko si yira mi gun be be so da ki be ko semana sai yo ka ko sia kabe kanem biragiga kane ne bengi be jobo yembiru bengi wi nikodemo be wani nikodemo anayi wa kwa
1: ha be ga yega
0: o nsamaru
1: Bing bing.
0: Ana sawai.
1: To ha gon sele mo.
0: Sa ba bing bing.
1: Ba ando.
0: Ana pedagi.
1: Pedagi ba ando.
0: Ba ando bing bing.
1: Mm.
0: To nga abe berande.
1: Na abe berode.
0: Sa sera. To we Rafid kure we mi be habu o bila tianto ma. Rafid na yoka. Alan o bila tianto ma. Rafid na yoka.
2: Ala fi o ana soma.
0: Sa ba ro.
2: Ya o biyo.
0: Ana sa ga som so so mi ya.
2: Ba kuro ba ro.
0: Ba kuro ba ro.
1: E so so wa.
0: E so so mi ya bi ma. Sasa inza bugwa gwe magi simbi dagya bekro semana sa tora so turia sa ben tu tete mine gundi demi balon dia ba so ga ligue de vacances pa eto modo Rafid Kure gihon e balon menda gihon ni guru ba ga bana be siam
2: baro wuri
0: ko ni balon taura out be me ba ga ben yi hewa gumwe ni gun ni guru giba to yeso ho ni guru ya ho na masu e to te be ba balon dia be ru ge bara ba hunne ko ni

0: sagra soga kas ko subia bugo ma demi final du seso
1: to mena dewe sagra songi bo wene su ya sabim balon beka
0: ko sugi ba bugo da ko
1: beka gungwe yes be be banina ma ba gungwe yes be gi bu yala mami
0: aga chatu gi ba banina me
1: ta chatu gi ba banina ma ba chatu gi bu yala bi ita machajo giba iru yakya mahane ben within the final ho magum bita duge aga kwa de usa to ama gi ho gi to na ho na ka ko ha ka na ni so de misa mera be gamia antante gi bugba bangwen dragon dia bi ine bakwa batia yakya to saga ya sama bi ba suga uruzi dan we suga gi o bi duge amigun gamia antante gi bi duge am bi o kra iru bano so sa entre singa bano ita so singa ki son mi amiro game se be bukra be banga we so gina e dale figo de samera ine de final ba bigo de final e dawa mota huni ne amigun mwe wunu guru ba mota huni ta huni yiru bia saga songa kusu ne bu mana ban hu agu mwe wunu guru ba mota huni yiru ba mota huteru mwe community so bia gamian antante gibu ba mota huteru to na sa community gangandi beba ha saga ni guru gibu mi amigo mu hanu hina amigo mena barota huni ni amigo ta gaw yiru ba ma sunu so yiru be ba ma wa wunu guru mi amigo be go kona so na biya gbe gen kosuka saga son be go kona so na be ba ha de final bika de final yiru se be go na to be kro be go na mu yina ama tro tro ngba go nga de de kre de mini gen guru gibu bo se ma sa ni gen de go kilo wono ga son yo so so ma pa go het ma go be ni go be gbe gen an gamia ta ni gibu be mi kilo yina go so bu ga tuma mi go to so gina tre sa de final bika ni be ba ha wunu guru tombo nikodem bugoga saga son we kusuwe
2: ta
1: so we go pen uda kusao
2: ta nengwa so
1: an angle ya kusu ya de wa
2: ge kusuwa na wa baga ben bana dia toro na kusum bana mere ba son tero ba son tero na ben bana na hunye adama
1: bade de fina tura
2: bega saga son bo nyina na saga son bana mera go hiyiro o mwen na ben bana na howa na nyo bana e kan de faremo ba na nga kosum bana wale na nyema na gasia ba mera gya bega saure bela ba sho ma ba saure ti bi yiro kam na nyo bana e wi ko ho saka
1: as e la vie de coure saga son ka be do magen kusu be go kuna so da be ba hade final biga de go din nora ka hunda min dia tontro go ye
0: ta na doge me sagra son gibu bogo kusu gibu ji do be an sagra son balon wuru mera ba ton gi hongo ba mo be ba balon yemi to ka de ma mi ho ma bi fun jua ga o ba wan wan mi to bin de ba de balon ba kanu so mo an so mo
1: omi yeso
0: na
1: wen wa so
0: na wa sagra son go pa go ben bana e di
2: angere ya e de fo ge ho bo be atre ma atre ben shwe ba bo wura
1: ayo pe mo bo pe mbe
2: bo be kana
1: bo pe bo be kara bo kana bo nebe to e hun karo hakin ho yiri dam e pro ga ndi wa san ye ba ye yiri de fina yiri se bia gamia entente be ka
2: nikin guru
1: be ka nikin guru ni nguru gibu gison ba gamam brota hurte yira bera gamam volkama babe yara tsobe gi hosa ka hade ni nguru gibu babe soye me babe nande balo yung premiera dede figu me na mira ne kan biu no hona mira maga wa marawa ni nguru ni nguru gibu baba balo ko hega kire ba balo wene betiti na hoga kire e ka kire e gamya atanti gibu ya ka kire gamya volkama gibu to na me gamya atanti gibu biti ba maenye baye magbu ngena mago papire ko na baye to be bano ta hono yire bugo de ko na sai na mago rafidi kure
0: na hom balaga ha mi ye ni gi nguru gi uba gamia volcan ko ami gamia tanti gi ba bugo na be di ko he do mi an gamia tanti mera ha be baro en turinji ka so he me badamu to ba ma ataka mo wi nodo um bi wa kuro an pe mo na sire me gamia tanti o bem o bira ti asa no mo pa go ni guru gi bu yara
1: to wo wa mi go rafidi kure

0: Nikodem.
1: Ah, bana ne kolo kan fara mo.
0: Diwa.
1: Domi am demi a gerwa ni kulu ki ba kan bo bana nene. Ba bana kan bo bana ne banga to ba wen amo. Kan mi a gunti mi a bim bana ga maha. Bim bana na hunti ba bana no wenne. Ho bana bla mi. Adama nan yo an tanti go ni kin kulu ki buti.
0: To mana me do me be go me giba do me ma peda gamia to ya ti mi amigo to sare tale me bo hunde final brano tawa bim bano ya so aso mena samara amigo bano de final no no tre sa ya me asma yiri pero mi amigo ho de final yiri pro mere asibiti ka asma bu to pahura panga de kahu asma sunu ho ma asma sunu ho na to go huzin me ma bebe bare ha bro jam bukura na mligum bakku bazu ekru no se amhunga simo so yi kayimba san yimba yi gina yi gabane su mere su no se yira be segren bira gaba bro jam turwa gina ba bro jam turwa gina segren protoko be ka paro gibu beba kona soyna ma ba paro di bi ne paro gibu ba yiruki yakya to gison gesbani gibu kayaram tagu no bara debu la kuna soena ama bana gesbani gibu bam kunya ba bano e nawe mena bano yang kunya ta sure gison mesano a segre mbira gya miamigu we bahengi worgo kwa fesa to bra miga de ma mena we girgisu abrulai wenti salon tora moga somro bira mikya bebe ba hun la ba we mesa men segre mbira gya bira migu sayim ba yi so do su kure da fidda de ma domi ko ga hunda gamyo bem banon dia ganin banon dia camion ba ganin gabana ikru kahwe no se amna ga sis na mami ga rafid
2: to jobo gabana em bira gya na labar mu adama balon ho na labar ganomo be gamyan tanti gibu ka asiga gibu ba kona sore na me antanti gibu ba asiga gibu dogya bino batia me batia banwa asiga gibu ba yage demia volcan kaliopa gibu ba kona sore na me volcan ya leopard ga butia bank pe aba yake os bizar gibu bega pe bera gibu ba yina me badaba wa internora butia tsego ba kme ba dina yebada penalty ba so be gamia os bizar ba pe bera gibu doga bi no wo hi ni aba ba ko ya flash ba raga ma biwa da ki gibu ni gim ba no ura mi na ta na sire ta me biwa da ki gibu ba Bawang flash give dogia beauty aban yaki. Anse mera ben garin witian de final so aso ba balon ni somi boro.
0: Mena berendo
2: kado final so boso.
0: Anye de bangina mungirma bangina no somi biaga biago ina kado final baso.
2: Ta balon sia de sintiru sintira bogo turimi adama nangira labar mo yeso aso.
0: Sasa mena dime na giro gungan bano dia ligue de vacances de me bam bugra bo soma pa man yuro mate mane de fina biga sugo me asibiri son de fina yuro se asma buson mia me sai no hena bigo huda nyina mbira ga mia miro nyina ga bem bano di to bano dia ta ho bado miga
2: amra ga nyina sina ta bem bano dia so aso ba in card final tro mi be gwa ga lion gibu bari nyina me gwa gibu ba lion gibu do ga bitia bank pe aba yake demia sikro ya wodora gbudo ga bi ne ti aba yake be elefa ga yina son pare ba ma yina me elefa ya son pare do ga bi yiru ban wa ba yake kero poko gibu ka jite gwa ba yina me kero poko ya jite gwa do ga bi yiru ti aba ba yake demia gison bora frigo ga gando ba ga so mu adama nangina labar no me son ya sisina
0: gino be bata mo gino
2: be mkadu final da ga ba so mu miho
0: mena beti dim bare de fina trio amigo sasera mena sa tare me ina mbira gya bin bano yugo ya usado mena bugo ma yugo ni mundu dayando de beti ba de fina do amigo sayim ba yesu do gogunun timo nikodem ma migya bi brata mo ira buda bunina kado fina ho daga wuru miyaru kado fina bano ne bu ta ho daga wuru ba da ta ho wuru ho na banwa amuna ga sis na mo bira miga nikodem
1: wurenti na nyogi ho abay dagramo ba kinterun de batulwa amera be dragon bani gurem banata huram be kana baobab ko gunu ki ubira bana nyina ma kintero mama ma ta banyina hana ga he yae baobab kana kana bani kuletia be yiruma batia kwa hia adama wuro ho be dragon bani kule bira ba ko gunu baobab ti pitia baba wa ba yagiye ma ba ta penati ba ho mi ho de ko gunu ga wagaga bani kule sina hia ma gintero gya be reasport en Congo be ka pedal gibu banyina sanaga he yare bana pedal gibu dibine ma ba yiru yagya
0: he yae
1: gya ba ma pedal di
0: no ye song ho nan to ha muge ya ye ora fit o ha muge mi ya ba to ya ba pedal di ma ye
1: ba pedal di biru adama gya na gya bana netina da
0: anta ho de wa kwa antene ma kanga ku
1: ni na ha antene a joint dama gya bana kan kante ga kula hiale
0: de ni
1: ku bana ga ga ku ami katia bana ga ngwa ga kula hiye be yo tan kongo gimu biiru se so ni ho na na na ganda domi be we pie to gimi onwa wi to na o join piga ma o ga pie to gima apiti bana pia ma jo even tro be gardien ga ka hunt for 7 tro ma bada
0: ba ne ba zetro
1: o bada ba apiti tous ton couloir ma ba ba bada ba yi
0: ba
1: yi ba yi question ma ma go ma da apiti miga yo hun son ne wi ne apiti yeri in bana yi wa o jouer a ma oui carton jaune ouais mon est au marqué qui va go oui charlou ouais bébata habille tout ce méga bagoué moi va bailler carton mon est malheureux quoi mon est mené à week-end ouais oui ne bam baki bané bam oh je wa ma oui rouge ouais ma ba ma okulama ma bama ma tahmo ma behem jo ave beba ma
0: ana peda jo ave
1: peda jo ave tulo o gegero aso kwa o jo behem jo ave tulo gbanle ye ba ma cry gadami mo abiti o nyamo o ikaton so arunwe ni ho a bane o si o kula o ya wo ya gana we ko ba bi endi ton tamino ba ba bane ba wa o jo ya banga bang gegero wa ba nanu abane panen torendi aname abane gone king peda ki wine ite ke mo ki hon ine bane ginge tegre yo ne biga ben pana biga ga pe kanje gibu ben penati yiru aban wule ba ma be ba ha organisateur ye ba mo ne pou shuruko u shuga ne ba vinti wi wa mi kim nyami penati ga wa u be hampu go shuwa ne bu ben shuruko gya kanga manai ude be ha champion ani yimo ba hunti de ba hunti ko mo ba hun biti adugi pano o jwe ba gen wuri o mama bu ma ne pia kana ma ha ha ne a ba ki bu ga hun sina hia ko ni ko ye wura ba hunti ko ga kama pa
0: kama ka ka be be biti adugi ko
1: bu wuri o tete ba gi a ganga ton de na mi ni ha we we mo ba si o ba be ben kuro kula
0: to mena gune agabe goro beha tia sui
1: tantiro gura siro de oge wa
0: kuna uwe wa ge video yo mena sane tale me yiklo yiku suna bimba non di ambira kia
1: jiho be kantak pa agiwo be ka kuna uwa go nyina mena kena nuwa mo honga siya na ga ya ka ta pa ga gunalu ti bi yiro ma bati akwa hia
0: sa sera ana ba ga ma so ya rafit
2: game ni na balon di so aso be bon afrego gibu ba gando ba ga gibu do ya puta ti a ba ba kwa sia
0: to na sera amera de me wi ben gu bo sino sina baragi gabe ambira gya undo unno sia un so me amera banon dia e be we tell the final ho banon te we hiru banon ti we yiru de mi be bodogi wo ka jab rouge bugo yina atara sonu na don kwa kado final biga bugo ta ala ba sonu bira aptik gibu ka volcan gibu de me sonu da ba mo siama yira mi go mena sa ko sera ko mi ya tobri dede sangoma ya sia ligue de vacances bira gya asibi sonu mi ya de me na gya ko o de final biga mere de final biga bia mo ga saka son ta gbogbo kosu de final yiru se asuma buwa mi go entente gamya gibu me ka niki guru mia demi na ba wuri na igiru na mo a ba be ba ha mi ga ba mo baro ko din no ta wura awu bu ha suru ko me be be ba ha li da ba kan gibu bu kra ni ba yiru wa ni gi guru wa ba yiru wa me na ni gi guru ya ho na ma su ba duma sa sera mi ga su gna do ha su da ki figo ba ho yiru wa ko ba fa da wu sa sera mi su

0: kopo ko deme Guardiola kwa na Rafidi.
1: Ah ye Guardiola kwa dorae ngi ko yoko. Maso opio ko wa yoko. Dobe. Pep oha so si o baga. O tawno ho dabinu nye. Unde ma ye nigando ko ma engame poko beda. To we be mu fe tu ye ba ko mi. Ye yari agiye ba. City ga wa to ro mi. Mm. Oh, ame ya gando awa. City go man ki ura de ni.
0: Ejo. Be City gi bu be so je po Maresca ko pon ko de me na kine.
2: De mo Guardiola na
0: kwa. Guardiola kwa. Sanga ya se me we Guardiola ti. We banok biga yo nam ligu yo na seng ngi hitemo biga sena banok biga asona ya widia bi ne moti ayakia
2: me ga kwa dindi mo ho gema han pe ho ne un pe oko de mo Guardiola kwa demi ton lan pe yamo no ton lan pe yamo game Guardiola ha antene son hio gihongo we uto no hun dabi kan yega son hima wimba he go gunpen o ma ko de me o ko me so do go ban agin ko ga man kire de yu o mo gi ho me na ho go nyi o mo ma go pon ko kan kire de mo ho han pon ne wi re gunpen o ko de mo ho gwa de ro kwa
0: to ni ko dem si de gi bo ba son se po wi a maraska anzo maraska miami to game we go be sosi ko uma kama ha kan sun sanga ya so me gihoge bengi gi tebo son sio gi songo ba be ko ba so se be ba si mo ba banyur so sima de tem we ten be yuro be ba dona ha ri anendi sanda we abeloa sanda we sabi alonso to be ha son sio bugu ba ha ba si mo ba tem be nyur so sima be gi songo ba be ba nyine gi gi tebo to soko samara city saranye je se ko mara gi se ya gi hogiri
3: hogo nyi o me demi tonu ma akahomo mi ana nwenti ana nyelo so himo demi amera gain city equipe baga ma nanyo mo ma usakwa ma unye shori oko dami ko poko o tuli deme win gulona kwa demi mi nyama saramo mi a balonga kagwa heramo demi jwe be go wa awa hebi be go wa mo pin obe no ma sigena ko pin o ko deme winguro na kwa
0: ko yewe he bagi sona wa we pep Guardiola be socio gro o rodrin dona onga gira de me rodrin ha wa mi ati ama kare sinu maga ya huye tona wi mwa ora mi gun gana de mo diru ni wi rodin dona ka beba dona san ko zango de sango meri tonda bagare dona gun silva ba dona real mbira gya rodin dona basa mbira gya kan ko kan de mo ditu wi bare wi
3: anwi mi ba mi wi ga kala mo mi abara ma benti bo ka ho bu ma shehi demi ben ningo do maba dilon pa feti awuga ben mi ningo do boka ho mi boga ye boga ekwali ndabe en so olumo
0: yonde mo bu wahara wa gihonge sitio
2: gaga so hima ye go de bu wahara wa me
0: me bugo sanga ya me gihonge de asalalu de me ba to be baga gina to be baga ma mi gun ba man kiro ama mini ho bini sisu hi mami hoten na waamba ba kiumo ba kahomo mebe ba wi Victor Osimhen giromo galasasari mbira gya sawa ba wi giromo ba galasasari mbira gya bene ba ngure ungando
2: ko bae club proga kama soroho kama soroho ko kahome ginagu nwonso miga ha worho ba worho ga gwanwa ko kahobu buwe kwari la ko yaga ha kuma ko bae ga su ba kinbu jwe ba dwe bu gabu dwara ma ben joué avec Badon Rodiga oui Silva mo Badona bo ka ho ma be bo ma pin bo ma son reco de ma be quand ko robo dora ba kun da bo do ya bo dora mena ka ho ge ba mo ba ka gura joué avec Badona tama bo ma ko ro do ge be yiru mi ho ba so

0: Sere kale o mora kora sime o no sina somo be ko ba won e mo
1: ko ba no ba ita yire ya somi FM no sina da ba ba nko ba so gbagidi zoe
0: Mero si uso be son pe si ama beka kilo beka maso adake uyo ka e daba ni samosu tempo si inu sabuko mo mune ga ike hiba nobo son ni yem kuna we Darin son kan dederu amera ba yire ki he yeme kun yego yan sa ya so asan on dora si ama ba mo fe tricolo to yen na ru no me sun dare gi o ka be ba so asin mo ba e wa si na yen so aso sa ka so kwa yo ka e ko ye no Basan benen te mo ma doge a memu ko kari ko mesun don bombe da gya so gonga don no rumo de te yiki hikpe yu gonga son yana son rumo. Mende ga won ine mba san yen don no rumo ba yen ya san sinu suwe mi sa yen da baro ma momiye. Gabon bera gya ma ne bengo hanuma ya ya san sikpe suwa amigun ya san ya budabu ke uko ten tugumon mankire baturu etemo wa domi bente nyiro doge ya mi ute bebe bahan kebi bugura bu bu bien san ton wogo ten keb di baganu kama he bente gabon ten ke di baganu uswa amwe yenda baro ma wani. In what ba ni samo ngana sagbi sami susi makwaso waso ni sa daki FM nothing Sabe mba ya kuro son kwe siyamo, beka kiro beka maswa da kibu amera mi kon dario. Yadeng asuma gano mwa mi kon meba, yirike hikbe yi, yesa dari nchwa, kanon dede rupa, beba swa esi mwani, swa sanon wa nga dora. To mesun bewe basa ba swa isi mi, kamase da iten tombo, ba yesa si, yirike hikbe yi, wwa sinara. Zaga itako bareka, we felisyen mwono na bayen swa so kaso kwa, zaga itako bare mesun yasiya.
2: Mini gun sawawa darin bona kerio swa sarana ye bakate mi ben sina yori gin turate tawa migum ansema nikindi ando jugu gia kawima sema malavi gia ndi udo para ku gia mi abara nyine sa sarangandi swa sanun don nenenen kai bara yi wu maro so migum babu ye yiya ye katon tugu barun baso mon feu tricolore amera saranganda swa sarana yete mi swa san ngasoro yara na adamu agegem mena yire dali

0: mehun buen tem mugo ka nyihiru ya ipa ye meba ka buen sonero nye to pa yanga same o gemenda ha gya yanga be hek ye sunawi ben bai pro kana momi kun mwene bai pro ude uko kaiko me nowin dam wa udoge mehun yoko ka nweko mena mwene bai pro somi to bebe ide nye me nye kwe ko ye pro yoka nweko mi mwene idoge do ingwe mwa kwe na mwenwa me humbu koka sonite yoko ka nweko mi kwe kme idoge kankara ho kunyay ho we ngihite koko ye uya adamu nabiru to kankara ho kunyay ho kwe kme ima benkenu yi yira kankatia noba ine tia noba ine noba tia noba iru noba ine 01 94 41 96 79 Ngumeni ima atareo Kanga tia Noba tia noba ene Noba tia tia Noba iru no Iru kam 01 69 66 75 20 Kwe makme itare Kanga tia Noba no ine Noba ene Yiru nobu. Kam nobu. Noba yiru yiru mwesi yiru. 01-49-25-05-77. Ma wene bae kuro nye. Yenge kwe nane mwemi kun imaki kwebe kwen. Ida. Yigbe nungo sisi mikun. Be ngwa beri ho. Be ngwa hu ho. Bwengbelega arondisima nungo ye kuro ho. Kwa bae kuro me no win down uwa unwe. Bwen son ite me hon toko ka nwe kotu ka watu wiru ye. Ye swa so mi kou mi ba ima gwe me saka gwe mwe o. To boko be entile kambu na nabu mwe ya. Be tombe boko na sinsin mi kou. Be ngu ho be ngu ho beri yo mi. To boko be entile kambu mwe ya. Mi ho boko ma yoro wa ma o. Bwen son ito swa so wa. I noma doke. To ima nye gwe ye mwe. Mwami kuro yang gwe yang ha nyan mwa kou ngei. Do mi nganu son. Radio no sinami ni saga sa. Bebe. Ba sa ba ibete kware mi boko na newa babu wabu tuhia me no ba ekpro we yango ya mama nyamwo nge yesuna ben ba ekpro me ne wi kana mo me ben dam iko me hun sonite tago watu ga no iko wi gbengbere ka merunti wi musalafia wi atrete no doke wi ama na esu be me no sia Mini kon seten, wi gbengbere ka mero, wi bi osan igbe te basun itam, bo en soniro nge imu na namon wirugi, wi akwe ma mini kon pa oka no siya ma soniro, bo en sonite ta san ayo koko, gbengbere te nisi ya yo koko, ma abao te nisi yo yara, ye sona men, buhen abaye kuro nge ya mwene o, numa doge, ba ne ate yo, idabia, ye son sanu sana, soko se, me baye kuro dan, me baye kuro moru, Po wo doge, me son ite tako ga noniko. Ye son kakara ho kwen ya wami mi ho kwe kwen ibe ngwe doge pa ye kuro ngwa nga noniko. Buwa igya somi, me son ite tako ga wiru ye. Kwen ya ho kwe doge, ira kanga tia, noba ine, ine, ine tia, noba ine, noba tia, noba iru, noba ine. 01-94-41-96-79. Kwe ma kwen ima adoge, kanga tia, noba tia noba ene, noba tia tia mwe si yiru, noba yiru no, yiru kam, 01-69-66-75-20. Kwe ma kwen ima ama atare, kanga tia, noba ene no, yiru no, kam no, Noba yiru yiru mwesi yiru 01-49-25-05-77. To ben baye kuro winyo obu mama. Me baye kuro ndam. Kwe ben wumbi gi odora. Kwe wa isomi. Mesum buen sonite tako ka noniko. We ben kureke mero. We a kwe mamini kunya. Kwa waka no siyama. Tas do doga ni ungue nebu mwe. Sanda bebe baguru gwemo. Beba trate mwami kun kama. Beba zefe mwami wo. Lo yesa ya tura. Yesu na ungue nebe mbae kuro. Nge ma seo daron disima ba mi. Ungume delege ba mi. Kwe kme ida. Ibe tas kwa hiya. Gwe me ba bebure be mbae kuro. Kwe kme ida ye kwa hiya. Same so ni. Bebe bebe ntike mwe tike ya kwe nane ne. Dobi garu son be boko na tombo mwe hio mi uhoga uhu wa beri ga wa beri kwa bu wabu meri to wewi anane aye kwa hie to yesu aga o wa mi kun to iku ma ka turi mi kun mi ungwe ni abem bai kpro inu madoge gbengbere kan kombini mbana so inu madoge gbengbere kan tengu so ada bu so aso yesu na ba tas ni kpro bai kpro bure ma we ni bai kpro tembi ki o dora kwa wa uyi kwa hia me hu sanu sanu soko ga gbengbere kan tengu so ada sia wi mer ne wi ben bai kpro kan mo ayi de ko kari ko yewo da yi pe wa ike sun ro ko gbengbere kan tem wa mu ga wu so ata wi gbengbere kan mer musalafia wi atrete nu adoke wi ama ne su be me no sia wi azia gambari soda ankane suru maba wi a pe ma minigun po ka no sia ma wi ti wi wi nyo do do kanu dora mo ye kanu i ma ye ma sabe atrata surun soyendo iru sendi atrata bai pro peti pari yo bro wi gonna be peti pari yo bro ka ude wi ma ga edo wi nyanu do do ga ni wi do wi gonna ga ni dia mi wi gonna sine wi nda peti pari mi gumme yira be wara nso a mi gumme e wara won ga e no mi gumme wi pene kole david bogumi to mi wi gonna be sine ya yeso be ba pro wi nyanu do do ga ni mi wi gonna ga ni de pe wa edwe una wi te gum gunditri gongonyenda no geme ya wa mi yen gwate foto nyenda no ga bono wi ga edo angunditi ti aki foto ti a mori sun e yin kiro wera aguru gi awon amikun foto ga no ga yiro ga bonu me ho ma mori sun e yin kiro ti a ma ki da wata ga wagura ya una we sugiri mo amikun sugiri sa ga foto yen da yiro awi ga edora mo ama sugiri kiro ki da wone ga wagura bo awira wa amikun foto ene ga da wata awi ga edora mo ambo tongoro kime kiro e da wira awi ga ma edora mo ya timati karton me timati konko mbaka no peho peho yen karton foto no ba ene ga bonwa ama benti aki wi ba edora mo amikun to ga da una teru ya to mesu ama meme mo makane spaghetti wa amigun foto no ba ti aga bonu wa wi ka en carton dora mo ama en ti aki da wata ga no bua wo en pa mi da bu ki awon amigun wi ma e dora mo foto no ba ti aga da hun na wata foto no ba yiru da we ro se ya mi ama be en ti aki da we ra agura wi ka dora mo wo en bulu sagi wa amigun wi ma e dora mo foto en da ti aga bonu me ho ma an wo en bulu ti aki wi ma e dora mo da we ro ga no me wi bi nya ni pro dora mo mi gun ye ke nu an ki adu asai ho adu pa wa dora da yere di ama ki adu e be no wan dan adu pa wa adan ka wan yenu ne aka wan wu ko ye so wi be ba pro no hia mo ami ma trata ndi wo to peti pa yo bro wi gon na de mi gun ya wa ran so ami gun wi pene kore david wo mi gun wora mo ka e no mi mi wi gon wa me be ma ke mo ko e bi ya wa to ko e pe iwi kankara o so wa wi kankara o pin aye ko e tare gira kanga tia inne kam inne no no ba ita no ba yiru inne no ba yiru 01 40 45 87 47 ungume kanga tia noba tia kan yiro noba yiro ita noba yiro noba ine noba yiro 01 60 27 37 97 bemba ekro imbe mara mi kun ye nya ne ki ko iwa bebe ma ki pro gbengbe gan wonu guru mi ni ina wi inferior ye pro ko iwa iduya wi sro ko ali sabwan songura ndaguru ndi wi ali zina tu sabwan songura ndaguru mi ndi kama he adama se ako do don kro me sabwan ndaguru mi ndi kama he mi ni kun ali fure da me bwan songura ndaguru mi bi aba beto mo basi a mo bana be ba kiro wa sa me so baga be wi wo to gura me baga be wi nworo ku amikun ya nde ma osero kwa maba wi nworo kwa atene sana to bebe na bebe kwa bebe ko kin pe bebe sebe da hen kin wore mi gun ba adu e ku amikun kro mo ni togo da do do ko kro yo ka e ba si agenke bare sa won sro ku sa ko do do ka won bi ko san kro ba si agenke nya bega be kiro bega ni obo an songura mi gun won e wo yoro ka si mu bo an songura mi ba ma be won ko ngema ala san do da ma ni ka wi nkro kro ba si agenke songura mi gun ka disa sako do don kro mo ga be kinu go be den ga be me wa hne me ho ma be si me gitarisi ka win kro po bo ai maro ga ba ma be be bure ka ma he me ni gun me sroko ba se bo he kro ba si again gen ya songura mi gun kama he mi ni gun me su ya wo un kro mo be kro bo ai songura be ka be so kama he mi ni gun me wi suno ye ha suno tan run kro mo be kro ba ma be be bure bo ai mi gun be ka be kinu ka li suno pa onye no gi okporo me basi gira esu no pa onye no tondro aton kura basi ya gengen songura miku kama he minigun me aliru gwi ondro me geran kaya imbara waro gya waka beso kama he alima kuro gume kama wingi okporo ba ma bebe bure ya geran kaya imbara waro miku kama ula geran kaya mi basi ya gengen waka bebado ma aliru mani geran kaya ingyari kwa aro basi ya gengen kama sama kama he isifu kama wingi okporo me wensi hu me geran kaya imbara waro beka beso miho ama be minigun me seru sogondora me ba ma be nbure ya enye no tombo kpro ya bo an go ai guru wa mi no be mba kpro be mu ya gusan ko epe gun ho be de inga be me wa ne gon ogo ko hiya pa ne no wa bira ge ge ya ni ami ku mi so bo ngina so ko ka so ese so sa ga be san kun na do usa e na
1: Barutem bikro na so nyina bweyo nadan kwa monsuru no bay nesin son itandi nga wison no bati agire Barutem bibukro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu subesende ma to yera

kurukuru bɛɛ kuru bɛɛ bi sɛra banna negentɔn kura wɔɔrɔ ku ka bi waamɛ buga suwa babirin tɔɔra tutu una ka bi tɛmɛra bu bake negentɔn kura wɔɔrɔ u ma ka bi waamɛ buga nɛrɛn suwa bɛɛ kuru bɛɛ bi sɛra tutu mi bi wuya ka kuwa gusɔn bi dibu kɔsiya biba sosa gasarun buraragi negen bawɔnɔ babi wunɛ ko sɛra mi bi wuya ka kuwa gusɔn bi bawure dibu kɔsiya bin miru suwa bin tundu suwa bin dukiri suwa yen tonkro yen tondro gusno be kwadu de kwabe gusno be unde ko kpiru kwabe asiramaru tambe uso ado be be siere gengi guan yesu no sa guandi kadue da guam yeku barundi ka buyo weno sa guam siku barundi ka dado weno sa guam siku barundi be be torame ibaga be gintiru be ibaga be gintiru brasu no da matun go woro kwa gua yesu aso bakpe ma mini be ko be siere mi bi waga kwa gusobe nrabu wesia adamu guam siku parundi nasiru weno guam siku parundi ka muhammadu sa guam siku parundi ka dama kuramuru dowiru worundi biobe torame kakiti bisosi saibaga mi barasuno damatum gongoru kwa gintiru asumabu baturisuru nobaita sihirim son nobane guao bale biobe siara ikabisa guan tomukuru yembi yem bukuru yem arwasi kanwendia kuru biobe bisumi kaswa nenenenga kuru kuru gokubine bambi nisirisuka kumabubi davia biobe siara bata sonekpe guao abimune forno bake biron wokparo kabe won sama kuru biobe siara gengi mi bi won ay ka kwa gusobe dibu kosia in kabe won asine mehun ben guru gugube kwasiwo siara gen kuro sere karin sabure woro baron tora tutu mure kabe temrabu isa bonpo kabe won sama yebe na biobe siara gia mi bi won ay ka kwa gusobe sugun korewo na fisa gen rumuru damasuno woro babedon tora tutu mure kabe tonkiru kuton kuro gire muru ben gberegen girio abe won fono bane kiriku gabawo ikabesa kiriku gabawo mpuseru kuru kerukpapo bekuru biobe siara bimbiobe na kabibang wabane kuru biobe tora genji biobe siara bane charatu nyawo ono fana badibang gomini sakaro abimune fono bekabe tonkinu isaka sekite sakaro kabimune muno bukuru biobe siara genji mibimu ya ikakua kusurobi norobu wisia bane wangkanan kuro sakaro bekuru biobe siara mune wangkanan kuro sakaro abimune fono bane bake sakaro muru ukabi wame dario biobe tora tutu mibimu ya ikabibi kuwa kusurobi bemba wibi dibukosi ya u bane siri samio darin tesao kabimune kuromuru bukuru une siri darin tesao kabimune kuromuru bukuru biobe siara gengi bane guam badimam kabimune asirama ba bibi sirabi adua yiku wami kusurobi benkaralumwa adamu alasam guao biobe tora tutu mibi wia ka kuwa gusobi norobu wisia u mibi wia ka kuwa gusobi bemba wibi dibu kwasi ya inkabi mwasine mesum ben gongu kukubi kwasi u waba tebom agon rundi ka adisa bata guan siku barundi ka yaru gaba guan sina barundi ka kunkuma sa guan siku barundi tombia baba kwe masala adio mini biu kabi tobi tutu ka kiti ibi sonsi tae baka bibim sisu damatu mgon waru kuwa gintiru arusuma bu bature suru nobaitasi irim son nobane guao baya yikabisa guan tomukuru yen aruwasi yen drotoko yen kurotoko yen bi biwabi sumi ka gubi pika biwabi sumi ka dianu biwabi sumi ka dian yemunu kuramuru sobu kuramuru kpa irubu biwakama be warogiso dukiriru na kukuru gukubine bambi winyishi suka biwabi siyana gengim biwakabi sobu baya duwe sunekpe guao abimune fono gari ya guao biwabi siyana gengim baya uru yiro matie guao abimune fono bona sago guao guan kumbam bona sago guan kumbam kario baron tora tutu unekabe temarabu kisi yiruma guan pawano abimune fono bane temegi karimo guao biwabi tora tutu mibi unayaka kuwa gusnobi norobu wesia tora guan tene no babirin tora tutu basiara mibi unayaka kuwa gusnobi sukunkori setu inang kumbaro abimune fono sabi dama guao kabi ure sama kuru biwabe siyara gengi beka be sobu dukiri biwaka mabe woro geso dukiri runa yen tonkura dukiri runa
yin ton dura dugiru son ye yiru ka son kwe yiru kpo gogo bine bambi winyi hi suga

0: dama ko durung pa na se durung pa na bura ba se durung pa pa ku ono na ro ba durung pa
1: yomo ra saura ma bela ge ge so ho ge ni me be fa e go since na e no ki son ho ma te hadima mi unwe ne tono ade wan bi wo bo ni he done ko se ba na ma de ba mo amigo sibun yelun waro maye baka ko sine mama nihi bi baka nihi tro done ko seba mamu amigo bandira yiba yakpe mo gison waro so maso koko baya ngugura me mama yugasan ko do bane bi korombiwa ma tontura son hirko biga ko gya si antono gya wi mi miso gison son hogeni so he na yaidwe kontore mami kundi te mwate hati mami tonu we ni ade wan bibu wan ni hidone ko seba na man deba mwami
2: mela kasawa we ni ade bu hidone ko
1: yawa
2: budabu man kuna budu ya bu nyan salami ya
1: yawa yae
2: mela kasawa
1: yawa son wanu shona maria na na wambira agia
3: ga wangu wen ga wamae baka den ha nisinu bi hiku nge mama gan yina mo wan bi udawi mi ga ma wi yina mo wi bi ubu na wan mi
1: yo na fe ye ndro
4: nam
1: na na wan mi go asa wa bi ba
4: na ha bi ba
1: ma sa kro won ndro
4: mia
5: kro won da so kro won
2: so na wu paro
4: na siara
1: ma sa wu paro mi wu nga no ne
4: ka ga wi te ga na mi
1: te won ate hati ma mi ton we na de wan bi bu won ni hidun ne ko se ba na man de mo kuna de mi ya idu egerwa
4: ya wani amatem wati hadimom ni ya ga dia toronti she hia wati ni ya bi ha isimo temi ka de ha toron ben ko to mi bai ha ka hotem ma no egiri
1: na tumo mo akiane
4: mun
1: we ni ade
4: ya nane mo
1: ya wa sa ba ko won wanu amigo so ai so sama agbon won wonu ko nga ga ga su hia amigo so ga ben wa mo un we ne te wati hadimom mi ade wan bibu won ni hidone ko se bana man de ba wami de be me be hasugu se abagirwa se bibu won da bu sina mi bu di bu kuna bu no bu ye koroko ya yere ko sango be so are ki
6: an kuro mo yiru ko meta me nwe ni ka we ni an ni si ni mbi ugwa ni si ni dore ko yira ko man de bi be bu ko no ti akobe poro ama ko ti ya be mo be yi be poro mi ro wi ni nwe ni mbi si mu mi ro wi ni nwe ni mbi si mu ka ti abi be ba poro ko ba so ati asun mu ama mama akmiya ma be poro ni si wi ni an na yin me o mi ro wi ni be mi ro ba yin me wi ni be mi ro be poro na ti ma ka di ma bi be bu ko si aso ati asun yo bu ko ge no ti asun yo ama ko ti ba na nkare ni hi wi ni wi ni ga mbi bu an ba ma sia me hoga de oba kanana ni sam meki wo so hun so mi ma ga kura omo anade bibe ban na menne ni bibe ban na nare mo ni ye go de bibe bu so ati asun
7: ne mi e ko ngire ira sa be pro ba ti aba mu ba turo wa be mara te de ru so nwe ni wa ni si wi ni bi wu uda u yo no mi ba bu son si ma ba turo wa be mara de de ru so me yu ko na ka nwera ba be mbu site ka ka swena tam banka nyeme a wane ka ham bibu ba none ka be mero ba none me newa mi amigo
8: ma tono wa akuro bu mo dan sa de yiro ku meita bibe mero be ba sa amigo nsa re ba ne de mbe pro ya te ma yi wa mi tia bibe ya ngwe ne ba ma mero mu na ne ngwe ne ba na de wi ni mi de me saka ngwe ne ba na ba de mi ni be no ti ba na ma ne mi no be mero be pa ba sa ba nkin ya ne be ti ti ne yoko bibu so mi ka ma de ma nyi no so bon yen ba ko mu de mba ton bu ba na bon ko ba nye wi ni wan bi ya ge ge la kare pin na yoko ya mu
1: yanwara inwa me begun we wonu go nto bunga baga gawo me babe inwa nwe be henge wite so mbira mikun ya edwe ko na won bira gya mo aga gya ne nwa nwe ne aderi wen ni hi won bibu bu wen ni hi done ko se ba na man de ba nwa amigo
2: wen ni hi bibe wen bibe me wen ni hi tara mbi o me bibe me ba go ma nu no no ndam no ga ha wen bibu ba nu no o me ma be kiru son si ya bo go nu kin o to bu ban hebe melo gan ko awon aboko gbe iwe ko a
1: yewa
2: won aboko na nori mi ba do kuro boko nu so be nwa haye ba mo kuro won aboko na sauruko ye ga be san kuro won aboko son pa he ankia hebe melo son ne mbi ba gero me ne mbi ba dira me ma be ti nwe mi won aboko nane ko ye ba gata e ba mo kuro won aboko son abe ti o ka game won mbi ba mi Yo. Manu so me wato.
1: So na Maria. Na. E bebe hatu suhi mi bi so adaki.
3: Na be waru so adaki.
1: Mane unwe ni wa. Ya wa de won bi ubu won ni hidon eko.
3: Mera.
1: To, ma ka kyo.
3: Won bi bo ya. Ba ga ka daga ko be ba ti ami. Bi hi kun gega moya. Bi kun gega mo bi kura ba ko ton turo mbi. Ka bi de wa. A wi son hiru ko ba nde ma bi ti gbaye. Ba aka wi mu wi donre ko hi aka pin ba aga ma do wale ba we mi adanya ka hado ba isan e pe won ka di hi witin ka angando to won bi bu we mi adanya ka hado abi wi donre ko hi ma ka bi ba ga kun won ti a wi mara ma ka wi nukuru ti a nini ma wi ki ga kun ha we sun kira wi ki mo wa mo won nukuru gia na ni hi bi bu wa mo ba be mero ni hebu magada hia mome bune bune yai bai soro ko ba nene mero no da wi tora wo ka mero ni hiru be magada hia sanu ye so be kiru so be ki
2: mera ka sa
3: ye so be ki ye so ba wi ba mero wi nuguru wa
1: ngwa sa
3: mama ni hewe ni mbi u ba mara be mero wi so ama wi ya wi ra se u da u ni himbi wi nyo iko ho ne wi mbi ko ho na wa biwi bako ma work adumanyero mi ho po e me oni hiwi beru wa one wi mero toran ko won
2: sari
3: mon ko mo ha ton ko ho
1: be hante won ate he di mi so no maria yi ba ge mi gumi yogo ko ro mi ho mi mamam
3: ye ha ge mo mi ni gum gogo ko ra me mega ma mega we ne ga sa ama ma ga ku ma sa me ma won bibu ka be ba ti e kara na won ti ka ra e wo hara wa me baga so hime wen gibe abu ba mi an kibu da mi ni baga so hime be abu ko wen si ayara ko ho turo wa ba we puro si a peru yen fa baga so hime be akun wi akun kimi be a tu sa mi be a dia no be we mi baga so hime be dura ya do ba ye so wa pe o ge ne wen gibu ya ten gidi gidi abe ni pe ni torado ge ya ngo me abe so da ga wen
1: pe
3: so to

0: be won baga so him un be wira gu ho ko afono so ni aka go ha to ya sia anye momme ma gu ho be wira afono so ni ya na ye wahara wa dobi agi ho dun adamu aka be beru wa meme ama sia ma dun adamu saira be titi maba kun gu so gi amera ara won bi be so ma bara ne ngwa biru iku ma ko ne de me ne na ko ano dobi na ye nyaru wa mo ki be ira ma ko me nganda o ye no so aro ye
1: ye won la fia ye ndro
2: Mera wa mo.
1: Mera mama.
2: To. Gai ha gyo mi baure nyangwa ma. Sama mo andunya ho pa ho wa mi kia yugo ga ho sia wo so ade. Ba gai ha mo mi. Mai.
1: To.
2: Gema. Ra. Ya woni. Ama won titi gina aga bibe pe. Ka won kuro ba won anaga won ni hikire he won dro. Won mindi angira yeme aga bi ne hine.
1: Oh, wi dro wi kuro bi mo be.
2: Wi wi be mommy. Se o nye me ku me onga be.
0: Oro be ano mi. Ko ba wi ano so bi be ba na e bo ko na ka de ba bi be ba gi ana. Mo aru ndo bugu ma kira me ho.
1: Wa hala
0: ga ma. Wa hala ga ma wa mi gu. Ba ngu wen biro o an da ma so wo mi an se liga dora. Ga po mi. Ama ma ku ku e za wen wa hirundi. Me bi be bo ko da bu ka sa wa ti ako. Me bi be bo ko nka nye ne. Ma an de gu sa ho akata bu kere ane abe tu bi kere. Wanti ma ka kuna kan so anseli me kan so anseli mura ka de mura ka bibe geke mura ka ko me hu bibe bo ka no hina ba mere bo ban ki ba yin na ban nan goyin ne gan bigo wa bigo ku bige go wi ma de mura kia be mara won so ra mi me ka ko bibe ina bia no tobi bebe ni ban na bia no tobi ngaru ga ga won aye ga won abohero bia no bi bu na wi ni bi bu na bu na ko ban nu ne budo buda bu me wi ada ada be da bi nu so ya awo adu abia no ada ye ban na awen ya nu guro buda bu ti awo sa ye mo dudun rate ama de bu gi ana ade ba nye me ho behem ba mi behem me ne wa
1: me we ma we ne hu rote o
0: ma we ne so won ti ako sa wa ga won a ye ga so ge bi ge back ko te gege me hu ahara yi mo hu iwa hogo ka ko isa wa ra ko I dai won ge won won ga pa ba pro do wi ngiri ko te ta ko hi ara
1: ye won ye wa ya ye ko ya do aga won
3: na kin gan se he ma ya nga so ye o ge mo na kro ko nga ya ya Windura, Ukrata, Moa, Ugawia no be my yero, Ugawia no ma tia, Monkey, Kurabu Nangino. Kurawi mon yeno me, we are co kaiqua. More be the men namo. O be the men namo, Uga mon yeno, O be the men namo, Ga mon yeno. Be the Kuromoni angwa. Ben one of Bamini, Ben ma Bamini, Ben Bamini. Nena be mo be kuro ma bibe kuro ba ga men na ba wa yin lo bibe ba kwa ge be ton yin da yi ro kuro ya be men na ma be kuro
2: to awa faye kuro to ko ti
1: men
2: yira ga ne be ti ti mi di ka be kuro mi di ante kuro mo ba te mari agirwa une bude bi ubu no hina ba mi ro ba ngoin ne ba ga be ngoin na mo Did me abi usuri apro wa ya me.
1: Ah, you going
2: to be guy ke. Be ba no hina mo. Ba wi tona pa wo de ma mero be ba wi moru kiri. Ba go kun ku. Ba go kun ku be mero ba wi moru kiri, ba go kun ku. Nwe ne a. De me be ba no hina mi. Ba ma ba ngun sega, ba ku a bu ku no tia. We ba go be dan tura. A man of Bukuraga, on no way. I'm no way. There will tomorrow, I'm with her tail, Bamaga, the Munga way. Aha! Do Babi get tag moggy, Betty Tinne, Gwen,
1: my dear,
2: and even my wee or he bear ye.
1: Oh, my
2: dear, could they dee me? Why, man, may I throw him big, we kiddy aya? Saba no, he know me.
1: Oh,
2: Sawan Tian big piammy. Mamma, my way will not ya come, yet I got a gun, Nanimo. Unwin a yam mokuru, I ain't no more singing. Kan wenye numo kama laga ibe. Dede mi mi gaye wwa, yida mi.
3: Dede mi gaye na gaye wwa mi.
2: Aye.
3: We mi ula wwin kula, we mi la wkula ganu gaye. Ama doa mi loka doa tundo.
0: Ude wi yam kula, ude wi yam yaye gu mwa yam
3: kula. Oh, we yam yaye gu mwa, ama ba kula yunga bide wwa yukula kan gaye. Ama doa wi mi la wwa
0: yaye.
3: Ba yam kula, we siyara mwa. Kula wi mi loka wwin ba. Ya ba yam kula, we siyara ba mwa hanun siyara. I go there behind you, Mokora. I go there behind you, Mokora.
2: We have got to know
3: more. Oh, got to know that I'm a little bit more. I see, I'm more. I'm a little

0: 과 아고 고 조로 조로 과 아토니 바보 조로 고 아와 미 워간 투마 미 워간 투마 미 아바랑 게 모노 예 조로 과
1: Yawa sasa ya ya kusuko ura mbea ge huka behemfa yeswe. To we yon son ama unwe ni wa wen biu hadebu wen ni hidone koto ye sababu ye lugi ume humba raga yko ne wubaga yko sine wahara ganguga wa sahiba kubonua. Ah, sandaga yko te kumaniba kadona mo. Ma unwe ni suko hina baya nguga ura me yuka sanoko. Ba bibe so kwa hiru ganguga wa. Banga nyema wo behekpuru tunu turu ya hummomi gumi ba behem wo bu behemiru bumi no hinagu wa behebibu ngweni wa no hinaga wo kanwa ma weni wa wenni hinti akiyama nem drum biba nem biba ma ya edwe kontre wa mindi
2: ngweni wa abibe kiru sonsi gume behemiru bu turu ko gai bogo
1: oh
2: suru ipenya ba wenni sinum ba kwa me an suru sa pa bibe kiru sonsi mo pa ma ni se wi kiri son se mo ka de ma pa won bi bu mo a ba turo be mara mi igu karana igu karana igu karana a bi be pro men na won ni sin bi o ga won tin bi bu am bi ke o mo ka de ma no ti aya won am
1: ye won se na mare ma we ne suko gi son ton
3: me ga we ne huko ya ni hin bi be ba gankunwe ba ba ka bi be son wa me be ba when draw we are seen him.
1: Oh,
3: buying Kumwan Yate, my be ever not be who get Moga Moabe Gira. A woman have been no Kumugame Yamo up a bado, mado, and I'm better be a gihom, and I hunt to be a one year when drum be a middle. I see no me, a dear apparently so, dear way yanka, when bill and my bad mother about Dimo, and no madoka, a deep and best, so he must know. Una kuka wi noiga me mogi hona ma wi kuake.
1: Oh.
3: Mosi ana ma wi kuake. Kade ba moka tapi umo baba nkumbe wa eru yi esanu.
1: Oh.
3: Kade moko na ne ko na kwa be tobi.
2: Yeah, that's
3: a... Me hun unye me hun awi nene ba wi mero ne marama anu wada yo me. Ba unki umero wi gaso umero wi heni awu ibia. Amonu uko na
1: temi
3: awa. Mi yina ba wi be mera ko tu me o kura wi ka wi biya ba yin na mi do be wonye me mo na won won ayira me ara ka wi nene mo ba ka weru atama nu mu atama ko ni o ma so ke won ama de wa awo aku wi bi ku ngaru ga mu aku ka bi nu ku kumpuru nene bi ku ngaru ga yen bi ku ton turo mi bi me anu ko me aka wi nene so tu wo me mo ra pin a ma waru ga ga wi no ma duwa ma wi ngiro agu ho afo no so ni won yin na mo aka wi aka ye so ra won ti ma won wi ne ga de mi ya ba ma seri me aka wi nene wa mi ko wan biru yi ka nene
1: yawa lafia ya ndro
4: nam
1: nana mami ko ma we ne suko hina gi honto ba yang ko ko le mama ndeme si wi yelo gi o baraga e ko yuga sanoko
4: o yuga sanoko la sierra ton rum biya koko
1: to
4: ano mo
1: oh
4: gema gari suka ko hoye ko ya nsame nane ya nwaya ya wan wa duro ka wan kro biya mo mindi
1: to
4: may gon no may gon yin ben gon maga yin ya may no ti akoya ye ma mara mi ayukoko ama manti a turo yin yara gaye ga kwa kutuko oguga duro shonwa ko ga nihima moye ga dwa
1: oh
4: untuma pa ko diga de un na ga girmo ba ma no we ni ga gbigbigbe mo yi kan kwe nduro yara nwura ma po ga wi gaima wi yin ma yin shuro untuma ga wi gaima
1: oh
4: we water da o ge no count ma pa ga wi ma ya mo ama wi ra he wa ya don giro anyi no agura nga wi enye o ma tu ma ya ga ge so no uni fo wi mo pro ama ina da ga do
1: burimo
4: da te te mo to run go ro sa me to se ya ga ba no ama ma ga ye so ya ha gero
3: ma
4: ye ha giro
3: mo me ma mo ra fitiru nta so mo ba ga yi
4: eh ara ye yero unna sange pe a henu oro unna sange pe a henu me ama ma hapin a haire no ne hia gai jona no ye ba poro mo ra fitiru ma ga ye pa be poro be han ara go ura mo
1: ye wara
4: sa he pe ho ye di do mi an gi ho ki asia anki toro he sa me domi go atente mo ye go dagu ro mi an pa wi dagu te shwa wi wuro se heba me ga sa mi sa go wi kin aga hun kiri sa hai ka ha duga mo we pan ka dira han ton ye sa ma ton bere ye ye nyaru ye shon ma be hetiti be ha bibi mara ma han no ne ka mero be pro sa go ti aha a
1: yo
4: go se ya wo ama han pe sa ye ko a ala yi shogo bi gbe ma wa
1: ye nwa
4: m so ho nso mi
1: ami ara ma to age mo ga so bi de ho me bi so ga yon
5: so be ga yon
1: ye wa ya ye ko me be ma moni ika hun be wa mbonu ko itare makangatia yiru no ba inne itakam no ba yiru no ba tia no ba yiru yiru kangatia no ba inne no ba tia ne yiru tia no ba yiru no no ba inne te nwa te hadimo mi ton nwe ne ade wan bi o bo ni hidone ko se ba na man de ba nwa mi ma se wi yelo gyo ba ga iko hine be hente nwa ru ya pe mo mama we ne suko hina yuga wura ma ba ya ngo wura me mama yuga sanoko sa ba ga enwe am
6: brother Shabi Suleiman amara wa sina mi da ba ne na nu ba yina ba ma ne ya yi ya ma tu ke na ki ya
1: ka so ho ge ma ba no so ga
7: dair kongo dair
1: ana dair gi wo dair kongo
7: amaru
1: Ya nwara fa ye no dogo.
7: Oh, na ga handa to no po to ba to.
1: Ba urama.
7: Ya ya.
1: Oh.
7: Eh, no no wan ku amero ka.
1: To ami.
7: Na ku so no wan ku amero ka, e ku no ku ama de yi me.
1: Oh.
7: Hello.
1: Mm.
7: Ite abe kura. Ma we ma nya ne go wan ku na eh. Ben ba ye sa ye wan no go we.
1: Mm.
7: Wa bi ge bogo non dio ba he ne ha a mama bi ga ma ba ba mo mo yo e ruwa ka tu bogo ya le so ko bogo me no ma
1: e ta ya go he de u ne bi be ba ni hi mi ga do
7: eh o me na ba ni za ba no ba go an bi ru tu a be ko ya ni ro eh e no ma go bi ru tu a ne Bawo yo nu ko mo mo go go me un ti ni he win bi me si ago ga yo mo na Dura mi da bi go
1: Ya
7: mo dura un ga mo ku ra u go mo a ke Amma ho ku ra amma ho ti bi ko na ma gu won ko ni ro ka
1: Oh
7: Yesu lo go yo me ne wa
1: Ya wa
7: Awa bi ni bi le ba te re nya le nu go mi a ku si yi Yo e bi ri ku be ku ko la mi ku ra Oh, de una la mua, no.
1: Ah, boni.
7: Ngma angwa ngma na kwe, ngunju ya mo to de bo bande ya, ba de ba ngunde. Wo do anga mo anga ge ge. Ya do to mali to la.
1: Ba ura sa se a be so kwe ya dai ge ku.
6: Kosima ye wimbi yoruda ya. Iya yi kosi ye wimbi ge.
1: Kayo kai.
7: Dami.
1: Nam.
7: Ko kan. Oh. Ya ko to be to aga do to be kuro.
1: Ba fo ura be kuro.
7: Ya ga bu ite no.
1: Wa yi hiru.
7: Awu ba ka ya mi ba ta mundu wo.
1: Ana ba ta mundu wo gi wo.
7: Ba ta mundu wo ba ga re kuro.
1: Ya wara.
7: Ye wo ko kuro ya.
1: Oh.
7: Ko ku ti o kan o gu si o ba we bu ko gi o ki.
1: Ami ami ami.
7: Ye no na mi no mi ko.
1: To.
7: Ku wa ga du o mo ba no mi na mo.
1: Oh.
7: Ngun dara mo fa.
1: Mm.
7: Ngun dai ga mo.
1: Yawa.
7: Da he baba ga mero be ga hen min na dai kuro ga wa mi.
1: Yawa.
7: Ku ho ho se mo.
1: Ami.
7: So nti.
1: Abe so pe he mi ga kuro.
7: So ba no.
1: Mm. Da he ga yo kai.
8: Oh, ana yo ka ko.
1: Alafia bube.
8: Naam.
1: Ana gbo wa ngere gi wo.
8: Ala go sera, na tumai.
1: Sa gu ho sera mo.
8: So, be bo wa mi ti kuro na be sera.
1: Ba fo ura.
8: Bega, bega wa u ti.
1: Awo.
8: So, wala ye go mu ku ti ai ye ger mo yi go ki wa hira ne mi na mo. To ya
1: wa sa sera bube.